ono na ye ne ekoko a to me edi enkonem enti nyame na nkoko biara ye nemu bemu eye awari emuko edwuma emuko abusua mo akon akwantuo mo akon

na tamfu ni sina da ben kura na mewuo na ka me disu be frasas na su shranu asa for radia wo poya komaye.

Na na na ni mpeni fuo sore ye. Ese wama bonyo mdi yeguwa mweni masi. Afibia asa niye besia na ye. Nyasa mketu akura. Eka de se